kifi za su kama kifin daga ruwan Somalia su tura shi kai tsaye zuwa China. Gudunmuwar tattalin arzikin da Mogadishu za ta samu za ta kasance mai iyaka. Amma idan ana sauti kifin a tashoshin jiragen ruwa na Somalia, a rarraba shi, a sarrafa shi, a shirya shi cikin kunshi, sannan a fitar da shi ta hanyar tsarin sanyaya kayaki, hakan na iya samar da sabbin ayyukan yi da ƙarin fannoni na tattalin arziki a biranen tashoshin jiragen ruwa. Bankin Duniya ma yana kallon zuba jari musamman a wuraren ajiyar sanyi da cibiyoyin sarrafa kayaki a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da za su taimaka wa cigaban kamfanoni masu zaman kansu domin Somalia ta ƙara fitar da kayakin teku zuwa ƙasashen waje. Sai dai mafi muhimmanci kuma mafi raunin ɓangaren yarjejeniyar shine ƴancin mulki a teku da kuma kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba. Dokuwar gaɓar tekun Somalia da raunin ƙarfin hukumomin gwamnati sun sa kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba, wanda ba a iya masa rajista kuma ba a tsara shi ya zama muhimmiyar matsala ta tsaro da ƴancin tattalin arziki tsawon shekaru. Hukumar FAO ma tana jaddada buƙatar kare musamman tarin kifin tuna masu daraja daga kamun kifi fiye da kima da kuma wanda ba a kula da shi. Saboda haka, ƙaruwar cinikayya da China na tilasta a lokaci guda a bunƙasa damar ba da lasisi da sa ido kan jiragen ruwa. In ba haka ba, faɗaɗa fitar da kayaki na iya haifar da sabon matsin lamba da zai ƙara ayyukan jiragen ruwa na ƙasashen waje maimakon ƙarfafa ikon Somalia kan albarkatun tekunta. Har ila yau, yarjejeniyar tana nuna yadda babban sauyin da ke faruwa a hulɗar China da Afirka ya shafi Somalia. Manufar Beijing ta bawa ƙasashen Afirka damar fitar da kayaki ba tare da harajin kwastam ba, na neman mayar da martani ga sukar tsarin cinikayya da ya daɗe yana karkata ga China, tare da nufin ƙara shigo da kayakin noma, ma'adinai da kayakin teku daga Afirka. A gefe guda kuma, ɗaura damar shiga wannan shiri da sharaɗin kasancewar hulɗar diflomasiyya da China yana nuna cewa wannan buɗewar tattalin arziki tana kuma da wani ɓangare da ke ƙarfafa matsayin Beijing na diflomasiyya a Afirka. Saboda haka, yarjejeniyar kamun kifi tsakanin Somalia da China ba yarjejeniyar fitar da kayaki kaɗai ba ce, wani sabon fage ne na hulɗa inda babbar kasuwa da damar zuba jari ta China suka haɗu da yunƙurin Somalia na mayar da albarkatun tekunta tushen cigaban tattalin arziki. Ga Somalia kuwa, ma'aunin nasara ba zai kasance yawan kifin da ta sayar wa China ba, illa yadda za ta iya bunƙasa jiragen kamun kifinta ƙarfin sa ido, tashoshin jiragen ruwanta da masana'antun sarrafa kayaki na cikin gida a ƙarshen wannan tsari. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Yankunan rikici a Afirka.

0: ga musayar fasaha da fasahar samarwa tsakanin al'ummomi daban-daban da kuma kasancewar sa muhimmiyar cibiyar da ta adana tsohuwar al'adar sassaka har zuwa zamanin mu. Adana wannan muhimmin tarihi na musamman ya samo asali ne daga kokarin da aka shafe shekaru ana yi. An yi wa ma'adinin dutse da bitar sassaka ta Yesenek rajista a matsayin wurin binciken tarihi a shekarar 1988. Sannan aka sanya shi ƙarƙashin kariya bisa dokokin Turkiyya na kare ƙadarorin al'adu. Sai dai tarihin binciken kimiyya a wurin ya fi haka da ewa. Yesenek ya fara jan hankalin masana tun a ƙarshen ƙarni na 19 yayin da aka fara gudanar da cikakken aikin binciken kayan tarihi a wurin tun daga shekarar 1950. Tsakanin shekarar 1989 zuwa 1991 an sake gudanar da wasu sabbin tono kayan tarihi tare da inganta wurin. Sannan tun daga shekarar 2024 ake ci gaba da kokarin karfafa matsayinsa a matsayin gidan kayan tarihi na fili. A sakamakon haka, tsarin farko na sassaka, ma'aunin dutse da kuma wurin da ake gudanar da aikin samar da sassaken sun fara samun kariya ba a matsayin abubuwa daban-daban da ba su da alaka da juna ba, sai dai a matsayin sassan tsari guda na tarihi na yadda ake samar da sassaka. Tsarin shigar da Yesenek cikin tsarin UNESCO ya buɗe wani sabon zamani wajen kare wannan muhimmin wurin tarihi. Bayan shigar da shi cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi a shekarar 2012, aka fara kokarin ciyar da batun neman shigar da wurin cikin jerin abubuwan tarihi na duniya gaba. Binciken kayan tarihi ya sake samun ƙarfi tare da shirye-shiryen takardar neman shigar da wurin cikin jerin da kuma tsare-tsaren kula da wurin waɗanda aka gudanar bisa yarjejeniyar aiki da ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ta Turkiyya. Binciken da aka gudanar a saman ƙasa da kuma sabbin tono kayan tarihi a 'yan shekarun nan sun samar da sabbin bayanai da ke nuna cewa ba za a iya kallon Yesenek a matsayin wurin da ke ɗauke da sassaken da aka riga aka sani kawai ba. A maimakon haka, ya kamata a fahimce shi a cikin muhallin shimfiɗar wuraren tarihi da ke kewaye da shi. Waɗannan ƙoƙarin suna taimakawa wajen samun cikakkiyar fahimta game da iyakokin wurin, tarihinsa da kuma tsarin samar da sassaka da aka yi amfani da shi a can. Wannan ya zama ɗaya daga cikin sabbin ra'ayoyin mafi muhimmanci da za a iya bayyanawa. Wato, kallon Yesenek ba wai kawai a matsayin bitar sassaka ba, sai dai a matsayin cikakken shimfiɗar wurin tarihi da ke alaƙa da yankuna da ke kewaye da shi. Sabbin bincike suna nazarin matsugunan da ke kusa da bitar, suna binciken yanayin tarihin da aka gudanar da aikin samar da sassaken a cikinsa, tare da rubuta sabbin abubuwa da ake ganowa na ƙasa. Saboda haka, yadda ake kallon batun adana wurin ma yana sauyawa daga kare sassaken guda-guda kawai zuwa wani tsari mai faɗi. Binciken kimiyya, kula da wurin, kare muhalli da kuma isar da wannan gadon al'adu zuwa ga al'ummomin da za su zo nan gaba, duk suna zama muhimmin sassa na tsari guda. Waɗannan ƙoƙari, waɗanda cibiyoyi da masana na Turkiyya ke jagoranta, suna taimakawa wajen ƙara bayyana cikakken muhimmancin Yesenek a fannin binciken kayan tarihi. A yau, ma'adinin dutse da bitar sassaka ta Yesenek tana ba mu fiye da sassaken zamanin da kawai. Tana ba da labarin tsarin samar da sassaka da ya shafe dubban shekaru. Tun daga lokacin da aka ware wani dutse daga asalin dutsen da yake cikinsa har zuwa lokacin da ƙwararren mai sassaka ya fara sauya shi ya zama zaki. Sphinx ko kuma wani sassaken hoto mai ɗan fito daga saman dutse. Bugu da ƙari, binciken kimiyya da ake ci gaba da gudanarwa a wurin ya ƙara saɓanin bayanai cikin wannan labari. A cikin nutsuwa a gundumar Islahiyye ta Gaziantep, wannan babbar bitar aiki da ke ƙarƙashin sararin sama tana matsayin wani muhimmin wurin tarihi da al'adu. Tana nuna mana cewa Anatolia ba ta kasance gida ga wayewa kawai ba, ta kuma kasance cibiyar wata doguwar gadon ƙwarewar samar da abubuwa, fasaha da kuma ƙwarewar sana'ar hannu. Masu sauraro, a cikin shirinmu na wannan mako na sahun Turkiyya a UNESCO, mun ziyarci ma'adinin dutse da bitar sassaka ta Yesenek, wurin da dutse ya rikide ya zama ma'ajiyar tunawa da ta shafe dubban shekaru. Ina fatan za mu sake haɗuwa tare da ku a tafiyarmu ta gaba, yayin da za mu sake bincika wani daga cikin wuraren tarihi na musamman da Turkiyya take alfahari da su. A nan nake muku ban kwana, sannan ina fatan za ku kasance da mu a mako mai zuwa.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.